Mependura oshiwana sha Nyambi kehi rusuru wa Nyambi kushia wetu pendura wana mwinyo muri puno mbicho pamupe kulamo kakarara ngatukumbe ndangi muyapuke mondatelo mukulu muwangu noshali muvalamo masamu unongo munjibiro mukushia wetu rarifa mukati kuutsukumbwa kapita na mano wetu pendura mwange na mushalishwe matusha ngotangwe nungo tatu ngwe hivirikwe ila mkuru wetu mkatike yuwa avihe ngabilo yuwa kanduko mwawahe amen ambano matu elevaro muhuka lili keimbuliro indi olisha hambu umwe lebetenga ni marisha tanga Yehova mwinyo wanje mitanga yenga nduko kutangunda mbino ruvele akuhe memi imbulire ngwa yama omwinyo norutu omutenya nuutuku mwemarisha metanga Yehova amina ove katutange Yehova ngwa yama omwinyo vyetu wetu lalisa mukatiko utuku etupenduro bana mwinyo kumetupo viwavihe mukatike yuva ngatutange ngatuhivirike ngatutate gunda atuno mwinyo embondi gunda atuno mwinyo noruvere ndekupe mutanga muhivirika mutata muyorika orondeye mukuru mekuyama mekubatele mekuninga palisa mekupe avihe imbyo viwa pomatulo kulia njakuye mukumuhivirika mukumusubera gunda atuno mwinyo nganduko mwawahe oshwanasha mukuru ngashikihare neyuwewa mukungura nalikane katupandele pumukuru mukushito uwa mulusuvero mukutata sana mukuyika sana mukutenga sana mukubatela sana mawopeke peke nganduko mwawahe amen oshwana ngashitokeliswe kachihare neyuwewa okuhepa mbano metwapo okatangero kumake musike mukatike yuva kauhale na washwana sha Nyambi.

Ta, ndiri pono ndiri mongro, nimwe na chivamba ndiri vonguru. Ehe. Ehe. Yale vipi? O shuro shikanisa chivungura mo shirata shana munu pano na mbiwa rutio vingura. Dr. Kaire Mbwene uli mehindi o Netherlands ha kuma kuingitha kutara kongaro mba imangu ya kumwe pakatike hindo na Namibia nguina ulipa mweno mukura menepo hindo na Namibia kuma hingo o guri shulimo Alfredo Hengari mo katiko wiyo hingire mawita ko daro mba njino shinda na mungu wa green hydrogen ha o shashinda wina shishiri o shinda shima shetungu ilo kuhindo na Namibia. Ya. Ya. Paulo Epepe. Vanaru pape ke peke veri ke eri muru kono ndura rongo kuma veka no vombu garo peke peke. Dasha mano mekuri thiro no ma fapiro ma themba mokieto wa kumbira okino Namibia. O minister yo unongo no mahaka ni thiro no jibithiro. Ema tio fele selengo kehi ever sel kabaka. Irero bakabarure ongana yo dina pama njungura omuku njungura dombanda. Mu maturonga no thenda stream ndirero. Mu katiko bingi o shulu zikani zichi bingura monganda njo David man na malenga. Wara zekusha o Namibia lili muru wedu rusembani ro ku nguru bina yo mukotonganda. Pengine no ku hindu binambe hindu alukuru muka pita bede komahinga o share na no mahiaru po hindu South Africa. O kare le bombio ya ropo iki tupu mbauri ya o batuli mu ko twa ket manso ba shedro we vero mato kero hunga no me banga ngera ndwa po ngange pakerwa o sha mona o shi ma perezo ja makufu kutwa ni horape ke ko batuli mu ko ndwa ndwi olwa karasa kubusha o shi nacho hepo me wa shiro shi na tuluka pita bede kapo nao o jidro mu ka kaombo biri pombambo ba kongole bo shira shwase na la rukwao. Babesha munda abiri monjoroka yoku zimbruka utomi wo shira chao memunu pamba mkuru thorutu uti Jacob sa memunu po Simpson Paulo Samba memunu po munani mkuru shira so Black African guri Thomas Adamsa ya katena amba wakwe nilimu kura nejo niwere ni mulipi okusha opuwa penduke ihambo umwe dhapiti mohambo umu muhuko mnene wa walisha inene usha tuto wengu na walisha inene.

0: Ngoro iba kabire nyi bwaka bana shimbwa titimba o endo shido shabi onja. Ngoro iba kabire nji. Muro rutenga.
1: Aye muro ya unganda wa. Unganda nyanderemo.
0: Ya nyanderemo. Eh baitimo jipama wa.
1: O nyi bwa mwa ha mwa hiti. Ya.
0: Munu basana ya bere masha ku mashi binambi wa isapiru ku
1: ku ku mbombo.
0: Eh.
1: Mjombu nyiri mu mbyo o medumbimbyo.
0: Eh.
1: Hina bya nyanderere roli. Kuimbo ataku mewesha kako uinu wa applicable.
0: Applicable.
1: Kundino kasho. Mbwa ya mbiku pumu nye yuru.
0: Nalikana.
1: Mbano na yuli. Nye mhigano ina mbika pa hewa.
0: Inyinga nyinga uli.
1: Umunye yuru mausha kuno wika mba mundashi wano upyo kako upyo wingi. Kuma kukaro matovi tova tova nao muvirongo peke peke murukondwanduro maneno ushiro. Urukondwanduro diviti wina wina. Otukondwa tomamu ho ushiro. Ogusha wina makukara o mwinyo wo po makukarombepo mubirongo peke peke na o keno kubare o ikama munda shiva no gomba gombundu maina yo ngura binji hapo ya o Ndiyo liha, ndiyo ndino no?
0: Ndiyo ndi.
1: Kula matuta remba. Nyuma hinambano nja

0: Ya
1: wagwana ya o ombepo ombepo oluvepo uli luma luthingo kuza koma muho koma muho arupigire ko ushiro arudu koma muho arupigire ko utokero o mairukiro no marukiro mya pehi muthonde ndirandatha thathorongondo mai yeshiwa mai amai yeruka chase ko murongo nandano kutono hambo mbali ahe aruka pehi chase ko murongo naimo kutona murongo nambali ah okutono imwe ai ai karuka pehi ya pito mirongo ebali na hambo umwe mo hambo mbali mapeta eyo mundino ndimali piti ya pito murongo na muyu hambo mbali alika hitu murongo na hambo ndatu komwe ko hambo umwe mapeta nuna okuhitangu ikakusha ehi alihe kako omo donde ndiranda da shomu ifeuliri ya puli ngo chanje bano ma hi namba wa binashi wa yakondo kula mbiuti lepo popuo omurongo na hambu mwe no mirongo ibali na muyu okobike ngo murongo na ine no mirongo ibali oshaka ti murongo na hambu mwe no mirongo ibali na hamo ndatu oshine no murongo na ndatu no mirongo ibali na mbali oshwaro ngo murongo na mbali no mirongo ibali na ndano utapi omurongo na hambu mbali no mirongo ibali na hamo ndatu oshyo ondano no mirongo ibali na hambu mbali oshumya mu mutumbo hambu ndatu no mirongo ibali na ndatu ombwenge murongo na hambu mwe no mirongo ibali na hambu mwe ohamu heke omurongo na hambu mwe no mirongo bitatu na imwe okirongo munu upyo wingi wingi nu kukaro upyo okirongo ho chimotara ochoonji omurongo na mbali no murongo na hamba mbali otsumkwe omurongo na ine no mirongo ibali na ndano okabifume omurongo na ndatu no mirongo ibali na ndatu ezorongo ndo murongo na ndatu no murongo na mubyo ocho muiso hamba ndatu no mirongo ibali na mbali titi ngandama iyangerwa po bayiti bintu bahama na bibaye tamboko ba ndiye tamboko njira kupombona mundu wa murangi
2: kuhepa nao murongo dhapiti mo wa hambu mu huko munene ya jutuka mbure mbatu pa hepa ndiro kwa kumonjira

0: Neifari neifa maku hipothe wabada. Neifari ukire maku wabada hipothe.
1: Ai.
0: Eh? Siri.
1: Kako.
0: Eh?
1: Kawe warero inawa.
0: Siri.
1: Bawa muna kusha kakuru kepo.
0: Eh?
1: Kwa utuguri ungurilo ina moshuru kero zomburano ina mbifanango. Haa. Kako. Neifa lako. Lako lako njiwa wisa.
0: Eh.
1: Kwa utuguri pamo mbapo kakarara.
0: Eh.
1: Ae kako.
0: Dino ndolo muna ina Alfonsa muna. Kwa hitu mbomuro miro mumufyo.
1: Eh, hiya ili hiwa.
0: Hiya operi. Situ mro mu mro mu vyo.
1: Eh, kama no shuru.
0: Ko shike.
1: Oho, shibe mu abwa kwato abo katuo.
0: Kwato mu katuo.
1: Eh?
0: Kwato mu katuo ngwa thwa kiriki.
1: Ni kako bamba.
0: Kwa hiyo
1: ko. Ndatare ko mache kwika. Ya na ngombe.
0: Eh.
1: Ni kwa liongwali mu purambo. Mako na ambara me heli hino mako ocha Hitler.
0: Eh.
1: Mako ocha Hitler.
0: Ko mbathwiri ke wala
1: hiwi. Ocha Hitler ko sha. Okuda me yo vi okienda mukuti. Iyo vino mathiri muhino mirongo vitatu na muviu. Gaki yu vino mathiri muhino mirongo vine nandano. Vito visha gali viuye. Oo vya Hitler.
0: Oho. Minambio shange shido kaku ingida uliri.
1: Kupi.
0: Minambio shange mambo.
1: Minambio shange vini mumerese ne.
0: Oho.
1: Merese kumbandangu.
0: Mwashi ya iye.
1: Vito visha gali viuye.
0: Mwashi ya lika.
1: Yu vino mathiri muhino mirongo vitatu na muviu. Gaki yu vino mathiri muhino mirongo vine nandano.
0: Oho.
1: Ya.
0: Apo na mbura kaondo na mwa bya kako mwa ba komu rungu ndo ikambira mwa
1: pa ba ba ba ko ba ko mwa munjire ko yirukwa
0: kako mwa na ba tha shike shike shike
1: mba twalimba hungindi twakakambulirwe yo mwangu anje Steve na wa ndoroka de munene Petro tha hiwe sha shito mbure there o sha sha si papuru puri rumbo ya namba no sha shito mbure there ne mo shitiwi a a yo sha sha nei hinaku ka munjuo Meka amurupanda mukuru menji mune me kujitora. me kujitora. Behe, oh, rarina uri. Jaa, nunu shua shito mbure there na imo shitivi. Hai kako, na haku hama murupanda. Na uka amonju wako hama murupanda mukuru menji mune usha shi. Mwato kakuru mbengo fugeri, matole, matwale. Ukusha, tovu mburo mirongo muyu. Mburo mirongo muyu, no mundu madhe mburu kako kusha. Kako, hitu wakwatu ira mochirongo, hitu wakwatu wano uunde, no uunde, no uunde. Macha imbu arume numbo makura we.

0: Ya, oya nga tuko njito kushwero wando ngotroka na ete, shima tuko ndo vita oga, na shima tuka nyamu tuweze to tupatuke muno wando vengi. Oko njito kushawuna no mpango yu wando mbo maka, kushabe muno kushaka kwa ina mwintatuwe muno wiku ya ponda, ye muna kwe ponda hii. Aku shamuna walika nenga, mwishina shimamu wangu kutaputa kompero yetu, wango zetu ndo kakuru netundu. Ouli do hambo umwe no imwe, ondatu no uri zino mbari, ondatu no uri zino mbari. Kwa mwini ndo kampudo kakupi, kwa do ine ine. Kushambama na mwisa ni uhare na wa, chwa nangaji uhare na wa wina.
1: Okuheba shiru wa po.
0: Okuheba.
1: Kuhepo miro ngo muro na mviu.
2: Ya, jipenduli yaka, jipenduli yangu vishita kapele.
1: O, kanguvi.
2: Ni.
1: O, kanguvi penduka.
2: Nguvi shita penduka.
1: Ya, jipendula mitri gabirikenda rukoro.
2: So.
1: Ongu ya nao.
2: Ok.
1: Eh.
2: O, alika ne poro. Poro mwingu wa shima na gobe.
1: Mm. Eh? Njishwe ye.
2: Si.
1: Poro, okay. Poro mimushu.
2: Poga kaveri
1: shiti na shawe
2: ya kaveri alika ne mashi alika ne mozo ndendera dha shima na ngombe shimo muno ngombe osaona jino mavi ko mosengo ili puno ndana iyo mide mutu hamo mbali ndana jiso kienda ku ihende
1: oh ihende nero
2: na maro ngombe kaya punda
1: kaya punda
2: alika no ngombe jo pahe
1: kontra ya katunji
2: paheka paheka ka kaveri poka ka o mundo jiko yangu kula ranji wadumba kauna chiki
1: erero rapura kapure maya nuno chiko eno asena la kavumba ka kotre mamburu kwa mucha erundu na no asena ro dai
2: wadumba
1: ayi no le kutira popenu
2: mauto uno maende no kavava
1: kavava
2: ya ogyo popenduke oiryo hinga yo hambo mbali
1: hinga yo hambo mbali
2: ohinga hinga hambo mbali komando shu kula mbire se bali mbamba mbika uto byalwe
1: oho
2: o wale maisha bi o ai kako
1: I yawe
2: avupo aruka po erefe
1: eh
2: ashanga erefe
1: agaronda nguru kwa
2: ha ashanga direka
1: ndangi
2: ndangi mbevu akorarwe aika ka
1: ikati ongurisi wanao
2: mukavirwa wanao o pendulira nei kapapa rukero mwangondoto wasi wapo hambo yetu po shininga ndu oskate ya kondo no sereka de watire hi mutirwa na sipeka pora mutirwa ya waro ehiavi Mependura kakunu uwa kafuto, kei kama iyanda kamufuife, usehwe wadewa, Silvia kava, avihe kafuto, lipo kei karu, na muyewe guma kashitana oko matanga. Mm-hmm. Ya kukamu wali kafuto mumapumba. O...
1: Shashido ngakore. Shido ngakore akuni, shido akukora.
2: O, moro, ii moro, ii moro.
1: Mambo ya wadho.
2: Ya, mambo ongo ya wadho puonu. Kakuja ona uliri mwachwa murangina ingo mpura
1: mwenye thani po uliri birikero mahuno ulike
2: ame shimbirikero mahuno na ketu to ugati
1: so moro mependro karashe kanje kuka ugikiro ilero ongia tha ilero okawe shalisa nga idu wale ya uku kakaendu na mbako ehe ya uleipi ete matusho kuhepa shirine kunja mbini watateva murangi mbe betu tira tate Alphonse murangi ule wadhumburo mirongo muvyu njambi meyurun Gatangu shinene ya ukumitiri wa hira shirondero no sereka de ye kawapo shara shirondero mwambu ya wakuru oho ok mandume kahere nguwa shakora mbwe o mandume ndume ya kahere mandume ndume wapule ushaka o ndawadu tamuno reporaita mandume uyi alikata ye honge mandume usho reporaita ushikwe o reporaita mandume ushikwe o kamango meku pure shipuri ongaya muklasa na uli moro bape duka na wa Moro.
3: Moro.
1: Mapenduka.
3: Mapenduka. Oke, ini bendo ane wanje bali kana po. Iki mage po. Bendo wat bendula ndavi te toka po ka kala na po. Bendula onda po ko to ta onda pe mugen po to olon kom bana ma di amene ne. Ya, si bendula me to he bendula jin banje po kom. Ko mu yu ko ka to. Ede mu ka po to mu di ma di le ya. Kama hizi kunga tangwe, mwami tani alika na hapa na wana.
1: Toku hapa. Muro mwape nuka. Muro.
4: Muro mwape nuka na wana.
1: Mwape nuka.
4: Mwape nuka wama wanje mwishio usha mungwa. Mwite patile mwashi. Mwape nuka alika na. Mwape nuka wani yon patile. Atanda ha. Kapuwa. Ada inge, ambilin baby, anda beri pengalapu. Kau siapa sih? Nama anak je,

0: oyo orije ku tsapo kusha kawo nje ku tsapo rukuru parino no plan da yarwe parino treatment system yarwe oshashi matenda tukuru no kushitanda do research no kushiwa o winko ka o company ya omuna yo ongoma inde ashumite no company lo andoishi onda that's what plan da nje kushavi o kutoro miango ngondo wangu maevu mogama msa o kutoro miango o kuto kusikuun maka o ngo kukohorora no chire ombo kana shijuru o kukohorora kushahiri o miyo manua meni no kukura era kusha kukahi mwishi wanano shi shikare no mungu ungo waru ya unga kukuri pape hipo kukuri kumuna kusha shima tu hingire na yoshomu ise ome yango ndama njo wa korea hapa ae nanu wakayo nguri suroka ome yango tisha yeno ndova kumbanda omeva inga nguma ibu mongama msa o nguma ya eterilo linavi inga tishima eterilo tulo waru watu vandu na ome yango kuyarugira po omeva yondama njo ome ya umbura ndama njo korea hapa kai nuwaka kai toro kusiku umakwano mororo mena kushavi umeango yo Korea hapa yeno ndova ombando meva ngapitire mongama msuri water treatment planda oyongeri yange nanwa okuka okukariro miango maikari umeango maseni na mwashiri okunua
1: ukujango wonda manje Korea hapa njo umeva uliringe kaambo ulilipo
0: umeanga moroga uliringa ndishi sotopo o planda po technology oyo njima yene yungu kuhororo meyangu kushahiri yungu miyo manua o teknoloji upume erika kusha kathepo o kusha opo mbalu no kuhungira kusha molo ngu ndendo kusha kuhororo meya ngu ndondenga o uveruke o health isha avari o economics ngu ndenju isha avari nji kunai onjisha era kusha meya yondama ay harive kusha vi tupaho kye kuhorora na kusha vi
1: ondifu o kanasha tumane mundu wa wakauta o kananga ko urutu romundu runi uliri urutu romundu nomeva o urutu romundu munomeva
0: amaro chimuri ngo o inambi muto o basic principles and the duty na longa hino ugeri hongenda the water engineering nda no uta no ina himuna the biology nji hongwa kwa mo school nga hin bandu chimo kama na nayo grade 12 oruto no mundu shido o lo presente kwa kwa mirongo hampo mwinga ndu bo presente na ukambura kusha ningere kiyo ko correctiona ukambura 65% or more omeva uri oruto we shiruri na uri zo mundu omeva uri oinambia rendi mo imuno kushoda nyama o matupa no o the organs avihe primarily omeva uri okusha kunao noho maiweza kukushavi ovandu ave hakara no kuritira mokuno meanga kusha na ndarize mwala de waruro varu mundu ama tishua kusha omundu oshikwai kwetatuhe mena yodo presente mirongo hambo umwe rai njo o mengu de isana kushoshina shisha vade wamo chua kushavi anji shahiti momeya shahiti momeo makuwa na mpano o shinasharwe nga hino kepuri lorwe likoto kekatiti o vandu ishevi hapo o psychological na huyo njo psychological uripura uripura mbutu tanaura aurize atutwa kombanda ingyo vina no vinenge ombi binaimbo washiri ujo mundu ukarira kushavi psychologically okutoro kungura omeva kushavi omea yondoa hapo yetana uruwavi kushaye kunua yoshiri ya kambururu ya ndaye kweto vini kula mwambura ndu matatapondo eyo vini mwemathere mwino mwino hambo mwena ndatu nandushi tweyamba kanaya reupupunuka upupuno okutana uruwa ndu mbuma nambu mawe kwa tuwa kushapo omea ondowa yetoro avi ayesku uma kwa poe kuhororwa kusha yenue uya miku vili lewe na vivarimbyo kusha omundu shi uri na uri vi orutu rwe operesende vengi kombando operesende mirongo vitano o mea urichi kawo jimasha uya jinga mwenye timu shiwa to nasho kunao mene ni kufapo kusha mba mbeta kutakuma o primary treatment no secondary treatment de ungurisa o upu kambumbu hamuni kambu isano kusho o microbiological o kusho o bakteriano o kusha nao ororo mundu doa rilo na shimuno vikulia uzi ima vihakahano kuriwa kusha o vikohororo mea mena kusha onanjitu ungurisa nji o biological treatment system anjo ndenga o yonjisha o natural nishe vina o vina muhona meho o cycle muhona uriwala mehimu ya rukamishi katuto kushana
1: ndwa ka utanje thambi joko nuku hepa kuliko ambako karuwe ketu nga hino o minyo vyambu mayo kuratene na iwa vya aruka pehe kukusha guma hungire ngu ino hokeri mongo mainde kukusha kako makarele kuimbo o mwanumbu o makohoro lero omea po thambi joko nuku hepa nga hino umwebebali mawe unguli le kondungenjo yuenjo aveha pandere hapo kukusha kako o china chive hina kubanga ngunda chilo shiwa
0: kakupere zanshiro ndagi
1: kukweta uratene indo erakara mbiu kauta umo wa imbo batiti mbiri hongamo mwishina shoma kuhoro liru omewa ukiaruro mutima wangu mapula tenenei kukusha garuro mwinyo pehe mia washo mwithe kusha mwavadhi oshikena kaena umbo kuungulifiwa njutu kaendena wako murungu o manda hamatu themburuka yuva roshitiro shinjanja kura mambia haka enekwe na umo wa imbambe bali angano shitiro shinjanja muparanga wuye eye shinge kara ke hindu america nokuli angamo uparanga wouye ga hino kutukura mena po mwindo longonjero chitiro chinjanja oyefta wangu herimo mundu wangu herimo apenduka
2: yemba penduka na shido na korowe
1: kako mba penduka nawa o manda hamatu dembruka yuva ro chitiro chinjanja shiri hapo yuva ndena ndengu pupeta pi ko muna mimbia auhe po shinene ko miho ko mimbia tunwa mo mera andiro chitiro chinjanja
2: iwa ena ndegu kwa Namibia avehe jinene mena kuja iwa ndidu na kujiswa hii mbomba wana nembo vetu wano bechwa mbaya koru umana shuwa mperi moja nga pekale iwa romande mbrukiro mojitiro sinyanyasi wakaro mbura nambano mbura ya kukonjo wa etre moja nga tu ka pekale iwa ndidiri wa miroko iwa lina hambo ndatu ya au jena heperu jinene kuimbo wanduwa hewa Namibia ina hepero kwa nwa Namibia avehe kama batauliri kusia eteno hatuwa osha kwa kuru hongi ndole tundi wambura kando letu hine ndoro pokati kwa huli ya wando isi nonyo na njua sita kwa iwanda wa here ono wakuwa kwena hinene ali heno lide mburu kwenu liho kwa mwaskole uzi iwe ina hepero diumari chaere ukianjo orwedo mundu kuyanjo kapao feuri kusia kwa shikurama owazi mbeire kubiungura taiwa rukusha kako muhama uri kuhio mutipuo mdo aguri kukule no wihuru babu pehena kumale mbukiro ya iwa nunga lietuwa kukitoro o mitanda po wanashuwembo owe mburuka owe raisha pakara iye mwishiru wa mwurire iwa ndo ichi kiwunda kwa mwokombo yetu ya iwe na hepero shinene madu yo jatveno maiwo bengi mwishu wanashu shetu iwa ndore raa iwa ndo hiro sisha utamu ya nwari mwanaendi no ufo no mauwa peke peko mengi nwari ya hiro choha makari kwa siya ndewa duka kwa horomende kuja angalia mtu wa zimuruko ina eto vingi nuka pena ushambia mawangu walo ya tuzepi
1: o nga hino kutunamba ulilo o mirongu wali na hambo ndatu ucho ndo lisha hinero shivike shima shiende kajo ya o nambano nga hino o inde yuva pope na ingo mayuva nkuka anjwa ndela raiho shitiro shinjanja kukusha kako yevali kumwezo usha murongo rao shira anjirwa po mbugo vinibe kucho mho kumbu inga ute inga uyandekwe mbeni mbura njialwe mwezo usha ine kuka kare rambo kashinge ronda hunga mano mho kumbu wakwena o gunda tuna inde yuva ndo mirongo yuva lina hambo ndatu ndiko mwezo usha tano osho usha inde yuva ndiku kwa anjwa ndela andi ngaride mburu kwevi
2: ya ngalide mburu kwevi wana hepero shinene mwakuru hungu wetu ya iwa na hepero marangapura anjirwa longa liyo shivike jambu kone balipo thonda anda kumbalipo mburu ndi mabatole wana shomita watiti wa herero no wadoisi ba veri o mahodi jitika du jua uja pali po peno pa peno rube de mituru wa ulimo mahogi eto kuyamba atukona kiyo muti mwinga ude pomburi mosinene la kututuna bi nana wa bi kanawa ono haveri o mahode o hai ke ngambo kwili bo adupa vese pa vere kerwa okucho moyo wangu moyo mbana ya pero sinene uri indi iri mu roho rubende posia tuna moyo wa benge ja moshi moja longa ri ja tu kulpo mu ngaru etu ta tu mburu kama o shiro no sio bitu etu mo mwe mbo mu akuste si ari mero ari mu hambo we si wa ve ko kanjire si wa ve si mu mo wa peke peke uyu iwanji kali na usha ngeni nga ya deponga ka kaye mburu kwa ingoma yuba da jano kushiveta ke hile tu indi ko parlamenta yetu njia na mimbi asha kari kula misiwe kari sifa misiwe na wanduwe wede mburuke wingi
1: o nambano mundu wangu heri mo o we auli umu wa imbambe konja na iho shitiro shinyanja hi o dhongonjero uwe no venu na sana piko kucha o shitiro shinyanja chihongwe pondondo yodhosko lokudhako mauti ronganduku madheka andera kukusha o vengi vishwe kukusha pova nashi vishwe kukusha kona kwa kaya ndireye
2: o mahongiroma suwa kashinene bali yangu mwodhosko le mututuwa ingirile bali ya mwoko plenze ingire kundomodo wa hongwa chua pura mbo shindashi kabe chua vishwa uche kwa tiro wa heri lukusha batavi kabe chua chua ya mwodo university nonga liyambali yoshuke jalu kumbali kuno university no professor no no France no professor Haihambo okuingira kuno ba hongo honga na ingo obiurumbi bya yako mahimbya bako obimbya o andu etumba kondo yurumba tola yako mahingeni siri no nongo uswak oja no gari jo ministry jo education no ini haya si tembe po ndondo jiputwa ga oja ko ina mbya so kuenda modo skole o do be hongo peke peke o tiama tu no jo mautiro longa lye ni ba to jango papira no mutengwa ma berwa atu jango ko lo ministry jo ma o vinda bibi wa pewa maranga ko ga ko campinet ku ja site ni na ni na ni o gwa chi muhia sit yo ai ko toro madiri ko sha ka ko etra tu no ima liba mamu anga na ku sha peka ri mina ningire we mari ya ko ma hiore atu ya ru ja o no etra jo campinet ja sha site ni na ni o ali sa bisa ka pena ima ya po arora vi ku jo mbanda ko maswa ko puto ku itilambo vite mo mahongero bana che o ave hewa na bimpia simu na chibyo hongwa go makuru hongi ngwa hengo kasinga no yawe no mbangu ya South Africa o yango mahongero maswa ko matuko yisambo ngali emwinde yuandi no pedo metiri mu ndambwa gakara ku mbirimbi pedo metiri mbunga no bado hembo o nandi wakakara matuko yisambo yuando no tukali no mahongero mawashi nene o makukutuma sembamisa ekuru hungi ndi mu mitanda yetu veshiwe ngori ya shwa jipondo no chaka wandu bata vivo shwandu bata monyo ndi njite kipi nungi yura bitu ipa habibo chiwa sisho tisho mbindu jitu pahazi kushipa hera iye ya wandu no wapuru mevita wisa aa teto wa siyo na puwa yungu ya taga ya kwa fa na wio bitube o si mwana yale chaka ko mundu ngulu no fara maimu fara manji ya liya higo wa nene nbasitia nina nene o watu na umbu ya wakuru moja wa mundu ngino uno nonduge oinambe wa soku kendo kutemba mita na oja utumbi wolo wapa wa rondila ko wa ufiona wa rondu wa etfa iye mehindi simu nando na mipi andi papanyero mahi wetu unju wapa jere hiu kwa jere utumbi we kakuna mundu mundu wene hika mundu gungu upa uliri mundu upa keke uliri
1: mundu wangu heri mo ocho dhera kukusha o ma dhemburu kironga weyu wa roshitiro shinjanjanga shima ya mwurisha ine mirongwe wali na hamo datu o osho dhera kukusha o odhonde kurona dhoyu wa nami mbya ihamwa gade kare monorupa nduta pimu imbyo vihungiro mime wika mwinde yu bandi nutu hanike na ove
2: gade kare noruko runene numbo isinene mbo mitanda no hawe pura ya kako ngatiende pinga ya ngatishi tevi mwishinashi gade ende kwa nane simuna mu kakaraje tamatu au ka no rupa mushina simatu aku nterera matu aku chito ina peke peke matu itirepi a wadu ya tuara ero ya we uchu chako kakura me beni kakura me beni wasianga vile mushiba rushingi singi ushingi lokia lisa injo usha ushina chushina hepero chitu here ko bisitwa simuna mu yoza mu ko shiwa nambu tu yasi butu heya tukali songu ndipale no ndono haru muna sha ayo ndumba ka vino mbangu no shina chi yango liuli uyo ndukawe mu ndondo yomasa ya nyomasa simatu ingiro kwa njeme ndo tu ajitfia no masa, longa di mambe mbo wadwishu.

0: ni no vetalera usha usinacho andu venu ndero nacho velo mushimo ru okushi kumechero chiwana omitenda ve no matamba chiwana ngaveye mina uchande yuadi iri mwira kali erike lutukale poma yuwe potiali ngaveye
1: Uno kwere monjeta bishoko hepa cha duha kaine ne mwingo madimburukiro cha cheri mumbu paranga we hepa
0: ndangi ku hepa sio
1: ubrate ne indo era kara yeftangu herimo o ngwatara ko ke yuaro shitiro shinjanja dima tu dimburuka orisha ine mirongo ibali na hamo datu o komwe usha tano nyoto kaende na ngunda matu gonda tuli hapo shitiro shinjanja mba Mundu wangu heri mwa hungiro hungano yuru. Imbi mbya mbya kondwa kwa vandu wetu wa vya njwako. Kwa wakave ndu no vana chenga vepurure viungure vya vitoro wa vitwale wake hiru andu ishi. Mbura njini. O. Kutheka moruhi ndo kudhamo poromendi ya Namibia. Ndwa kapahambi viurumbi. Pumbi vikongo viurumbi atupa haimbonga hino. Kukucha tuha karapu imbi vikongo ulirimo chimbeje kushu vandu wetu mba thamo mwano muhimbu wa thanango. O aviko toka kona Namibia kura mabia kaine kwena Dr. Ushu wa Mwinya ngwechi wiko wapenduka mufuku angali ngombe
2: inda penduka nawa shinene mwisa na wenje meku pendura nige shuwa na wina no
1: kuhepa wapenduka na wanei o wakara pope du shinene no dhongo njiru adhe hendandari ponga chidhariro wa shiriko kuchuvi uru ya kakotoka yobandu wetu mbivi ya kotoka kehiru oihe Ngai nuku nambia kafe wango nambi shiti ya imbia shiti ya vihe vitho kutoka. Hapo mwenjo ndero yomako tulirwa imbia vi urumbi konganda. Yalipo kusha vye kutithirwa mwodo misiuma na ipo opuo. Uja hanje pama nuka ponga ino peno umu ne walwe mbumu alina wako kusha. Hiyo ya kutoka matu shitine.
2: Ya okuna nuku hepa sinene mwisane. Epurire wa sinene. Ndumo pa sekondo ndo ke purirondo nokuti arura kongotwe koma kotokero wo viuru ya mudisha shimo de mbrukau sha vitenga tenga ya kotoka koma yo viera rino murongo na imwe o sha poa he sha paruru hindo runene shinene ando aya kon berlina se te vina musari monoho kukataha o viuru vandu vetu poma topa vandu vetu na bano sha shua he sha farino vongo njero nubari pope vushinene Hinaku haka, hinaku rota, hinaku kumini na kushakako. Da hinua pe inguru wane. Wangura sine nepo pedu puno mbara njo umuyaruke. Kwa ima riru wako mwenye wenga ufiswe muhange. Numele buruka ya shimba kotoka. Mwema yovingo mirongo ivari na murongo. Shime duko kwa fraya buka. Shimbe kumura era kusha. Muhana mbaka muno yuru wakandu yetu mafraya buka. Angatutedefi. Nushimangambo noho. Profesa kashavivi hanjoma wangu nguru wa basata tuko Berlina. Ashangu atike la noho. Watike la njahitafana. No, no mahe ya ngumbe kieku heako shurusho. Shomu hoko. Atu tirembo. Atu tokie ndako horomende. Ama tupitire. Mwaministri nji. Yoma yo basic education and culture. Hanjoma wangu hithano anaho. Hanje ino muyaru ke noho. Mungu wa mama. Muhene ndu keikei kade nambo. Munyo eno nga ufiswe mohange atu uto shungurasi atu tako kuwa kwa ketemba gando ruhindo ndo alino andu ambera mbeta po mirongo muyu arike hido andu ishi kukapaha o matupa vandu vetu amise puratene kumuhana wanje asha makapaha vandu vetu mbehe na wapewa mba kero njewe pwire mbevi oshurushiri ngu inorutu katuna uwa usharuripi hanje tusho mundushima fulisuo munyo ufuwe Ondi shapuwa mbakero, nje mpwire yondengero. Uya mimbare ambino ngamburu njo kusha, ombaro shitambi. Warino nuhulide mburu kakumuna kusha, matupa wanduwe tusha kutoka, kifo kupahero mwano kusha vipuwa mbakero, nje vipwiri. Nambana mikami puri yondinji, dinji liyamu mwinyo, nji poku, ndakume ingire meraka roshirato, wese shari vinji hond, vinji kongorera. Viku
1: kongorera, ee.
2: Vinji kongorera. Nambano nao kusha vinji kongorera no mafanei. Pene panga retu lalo indika kwa Fransa. Professor Elise Pape. E ngwari nguri muno mwa Namibia mtu maru kama huka. Wari no, no mahongiro po yuna mamena kusha. Mongondo no nolenda shita mihindi la Fransa. Muno viuru vyo mahi peke peke wa Kamerun na notoko. poteano akamna shamuna vivari yevahere rombia da kona mibia.
1: Hmm.
2: Esha aprosha apono shibia kutoka no mamu ya kutwa mu misiu mapoma vye kushitwa vi. Menaro kushamikwa minde puriro ndingi dia mu munyongo kushavi. Menanda situsha andari ze omatupa wo mungu wetu ngutweke muna ko mundo rwedo ruseni na tutora atie pomba tironje bwiri. Namba no ete shoshiwana. Tunohange tushaterwa kushoviuro abantu wetu bya kotoka biri mu misi umandio ndinoho ndatusha byaka mu misi umamihiro abantu ishi ndari kotoke fakotora biri mu misi umanoho rukwao mu bimbakete injo ndengu yipyanja shiri naipo vi mu bimbakete kihingo sina shibari kehino ko baka esandeni o okutirirwa mbo olomburo esereno shuhupe omatupa andai matu shoyo hifa kakotura pariri vari uri mbi avira isiwa mina shombi akubo mbiri mongaro ndakame mbi aro vingi vya po vya kabiri mongaro yoku piti swa usha vimu nike noye okusha ndai vitiri wa kehingo vidi po ponna pupetu wa o shivai era kushavi hamuno uchu amimena ndasisha atuhu kushavi kotoke atushavi kupewa mbake ronjeve pwire yondengu yondengero Oguya sidi sidi, osi na ifafo kuhama, atu dipura shoshua na, atu toko paha kushama, tu haka enevi, kuno ruparo horo mende nduti za zinambi, tu toko paha mwano mena kusha, amu ulipura mbu angi nanda kumbino usemba, shua toro matupa vandu wetunga, oe paka pona pohari vembo, kushoka hanja podo mbubo vindi mba, posha kaelenda popi, posia shua umbono ho, otungu po, o ongwa monument
1: oshi demburukiro
2: shokura isa kushavi po namba oshi demburukiro sho vandu vetu ubaherono vakwena wo biurundia torerwe avitwarewa nune ndia kotoka die kupakwa po namba kushatuto kuvele mburuka o monument ndange o makuru ngia peke unaikarere mbo penyeno kushashidi vitiro mo bimboxa no vandu vengine ino meka mbasha uto kuvemba Kupisa paka paere mbeviuru. Kusa shwaka no muno menda njiri po napo harive. O vandu vauto kienda kolo turesta madhe kare angango vanda vehe madhe ingo ukatara o monu menda njo poshi la isureso. Ami kwami asha riza onjiri ondori angi. Nime kambrasha onjari ondando yombara osutambi kwa ima rilwa kono hoshe rifura kusa. Bango kakotora o matupa o vandu vetu. Batinda nyangatara kutandavara wama hiyo penji.
1: Mm. O, nindo longo njiru ndumu na dosho shua na ode nekuja wama thupa yetu nga epewe o mbake ronje yepwira.
2: Nambano, longo njiru dosho shua na wongonu mwa shua na ingunda o mudurumu o shindaka shutwa o ulipura Otringi na waka uutua olando murongo. Uruma ulipura uutua mundumwe. Mundumwe isa uto ulipura mbo. Auto kuhuanga. Nando andale uto kuhulipura kushakako nina mwani. Osino shuanga tushike. Ousa adumwe nga hino. Omduko nakuwa kusha. Pene mbo ndilo kusha. Pongo. Ewa mwoshiwa. Kosi adumwe. Oulipura. Kuhuango kuto kurandisa. Nina hamene isha konombara shiwa. Ndito uto kumbira kumwe. Sauto kurejisa, nono hula uto kumina kusha kandungo mbi. Kusha, oku uto kukuna njyo mbepona. Nga ina ndave na ishwe njito nenene. Na omwano umwe wakuto kukuna njyo mbepongo shwana. Tuto kulipuri rako, tuto kukuta usha nambano. Okuoko ketenda matufa kofi. Na kusha ndunge yu uto mdumwe, kwa ikari ro shwana si.
1: Sereka de shifu iko njesa misho kune nukuhepa shiru wapo. O nga hino newo mbwewe mojirwa o handume ya shi na ngwali kona kwa rodo ndunge nda sana kusho vandu wetu mbawe thoku pakwa mecho kune nuku hepa chinene o ama tuthiriko kusha mutu ururoto ndwa lino mbalo shitambe mnyaruke kwa ima liru wako marie nini thiwoku hepa
2: woku hepa ndangi chinene mwisa ni wana wa chua na wina nga shua na wani uwe wanda feru nda
1: kuhepa upombo nao era kara doktor ushiwa o muhinya ngwechi hiko ngwetu peko kusha o viurushu ya kapahewa po matupa wa wandu wetu ya kapahewa kumahiwa penje yaliko kusha ye kupewa ombakero.

0: bike osi shala dine shima tuhungire bandu poka kongombo no virongo avije nawe konjo na wa osi apumba kwide kusha inzore no ukambe mokuti amu umome mokuratene amuhe kuma mukonjo mboku shinga umundu wetu ngwi no polise yetu wina nambano jina maningiro ngeli pongumba pewa hii I mukandimasha katuolonga nene mbo noho tu sinene cha pokulwa kwa munda wa shivero ochoronjo nga kwa kamaere mtu nga ino njiviti madile mbo kovita urambo anambano alilike yuru na hoko kumaku shitoka mbura uja nga eno matele no maizro madhe kwa jimba ingile kuno kumuna neo polise inspector tu na bindo washa matu hepo mbatilo kula korupando roami namba nomba ingile kuno mute nga shemba nguno wandu ngurola uja mbo mwoko nga utone kushemba nguno wandu uri kwambeko kuma hungiri wangu nge na ye kutuwa hungirire kukusha tumuno mbatilo njiyo yorupa roami kusha ku inspector na bindo mbaga pita mbo kanoke shakwa kumbina kumusana anje nambi heruke social security yari angeremba yeti yete lele otutu to mani ngiriro atura lako shina hovandu wetu angaturi oronga mise yeto lomba pirando umweze mpohusha hambo umwe umweze museni na hema tusoki anjo lomba pirando atura roshi cheto shashitu ala elele lomusha peko njo vongo njiro mdete kimbo tukintu kwa piti do maguva kishiro yaka lele poku jamoto kushita vi jambo vinambi vika anda mwenye okusha kana umutu uvali utatumba ya mishibi sembo kuhepa sinene kujipo mpago nisani wanji
1: okwe pa jimina tafu apani kwe pa na ino mito murongo na hamo natu maitu no muvyu kansela ya kakarara kansela ya kakarara enji ebe thote odhele ya kapika shadirwa kansela pako mikupe
2: iya Aja apa sih nene melandua longga ka? Untuk longga besar tu kunci pom tak kau kurang mampi mini kira pos jalan cian mimpi aku jauh ini mampi mini kira pos kalau kondo aku matu orang yang ketungga. Mau rujukan di mino orang jiwi serombar orang nahe perahu di nai itu tapi aku kita mau kerja dek tu mau muka muneni wetu muambi. Orang kondo tu nyung grovingi sih nene uridi katia rara katia hama. Seiwa ndi matukonjisa ukutundu la Roma hongero woshitiro chinjanja. Na wina angamu avihe mbia kaya ndongo ndoroka noshitiro chetu. Oshi matukonjo chinene ulidi. Mbutanga ino nyimbi na yonji okusha shishitwa hii. Na imu mhuko mulene tuwa zikamisa kukusha mashikara porweze retu ndoromba lumo ukotu waka karara mba puhama karimba. Okusha hondu shima uto kuhitamo kakarara. Okusha menara na oshu unguro shisha utu. Munda ndo yokukonjisa kurongerela keyuba ndo o watura vehe wakaru kondwa o wanana vehe wambadhu o wanane wamarapi tambo roshiwa no michanda alika ne mamu kuwa kukusha angaturongerele yuba rohoro mende po roshiwa nando kio kuduba ni imbo wana makuru hongerika ne tematungu ningire kukusha nje muyo kusereka lila o washiri wekuru hongime naro kukusha tunondando yokushe kuru hongiri hongwe mozo sikore letu okusho shero hepero chinene kukusha tianje kori ya meto okusho wanene wa makuru hungi oshamba mba vula na wakusha otumbo shitwa anda hapo pakae ndae uvi ungura vyombara hosea kutako vya kae ndaji kumbunda yana okuongero vandupamwe oshamba rimbwa injo njembo na mba ya kusha wanamba mba kongorela mwesho wa mahali rongo muingo na kukudhambo shuwa na shauto kunya nyangizu wa uru okuongero hapa mwini okusha oshero shitwa shapeke nambano na iji matuhungire mumurongo muu kwa munene uliri tunombongare lopo mbero yoruko ndwamba ukotu waka karara mbongare onji maina nga osiwa nanushi neno mitanda vietu mbi hena viungura mitanda vietu mbi no unongo nungi viropo mbe no viungura wina rukua kusha mumurongo ngatu haka enene pombero yomuna ni yoruko ndwamba ndikondi mati okura ero the project peke peke kutufu kushitwa maningirido wakusha ngamu wimbumba vihe kusho wimbumba vyo do WhatsApp wandumbe liwaronga wimbumba vyo virongo peno shimbumba sina masa

Ti oyapana oda presente bari uri rido bana shembere na kutorwa othia obana sho badandu opakati ko dombro mirongo ibaina ndano mirongo bitatu vetorwa moshivaro sho do presente mirongo muyuna hambo ndatu.

Mongrova yon torera, kukuhina omwede, kaparukade, ehoromundu, viene no kumuna o kaparwa, uga parwa o do kilometro mirongo ibari na ine, no humpuru kopuri.

0: Mundu yeti vandino ndi miaka ine kunonga ngavi na munyo Dr. Kamiona Katura ndino ndi matuterako ka ungupa matuterako ngupa kukuja hapo ungupa chiyaru mato mundu hapo inovikwa yembi chitako mundu wapenduka nawa doctor
1: ya mbapenduka nawa mwithane wina urukua mundu mwa kupendura shuwana wa mwuko mnyono muambui ishinene hapo yoshe watuta
0: Okunene kuhepa, kuna mbano matu ingide kukuja, ungupa chiyaru matu mundu, nga hino yuko mbichita, nuru tenga tenga, nga hino chukutila pukuja hapo, hatukutuke kuhinju ungupo hini, ungupo hino chukwa hii, ama yika rumatango mundu.
1: Ya, okunene kuhepa, ungupa, okapu kapu tungiwe karamo mwa wina munyo, nukuke hupa kwa wina munyo mwondado kusepa nyo mbintu, ungupa na shidheri na dhahanika motupa nga hino tuvari, no ni aba maukar no ngupa peke peke mudo deni na mukute pombintu deni no kushinda omihise peke peke wina rukwao shivambilika bika njudu ko kobantu pombi anjo mihise ko kobantu no ho wina bano shimarutara mungupa shimaise pombintu okusho mu mundu po pomo mushina munyo umateya oyekara no no wanga o wangambwi o ni wangurirwa mukusha vi shia shimaishia kamburo shia sepima ikete mbindu na kusha omuse pambo mbindu mai na namo mbindu ni au haya ni nokupata o kuya mu maraka ngo yutwa tu jo endi kwa kulenda na membo wangambo o wangambwi o yili mwe kau haka ene na wa kombintu yo bantu o moruturo bantu shiva okuja shi apitita mbo wangambo imai na hite pinjo mbintu wangambo shu hita mmosepa mbo mbintu mbo mause pimbo au kanjo ule umushi nene nene kwa vatu tapoko vandu rumwe mbino mishise vyarwe no mishise shimu nambi mdushe no mishise shimu nambu mbintu mbo mbini jiru kwa shinene o mishise mbi wa ushi utungi na wanushi nene hapo mende peunguri somiki peke peke kiwa haka ene kuna imbo wangambu ikatitiweka ya njo uwe ushinene wangambu inoho muu wala mwukuka wawe buse pombi mtu ya shumuno visamba ni nanoho wina vamundu shuwa munu ungupa nje kuvete panapia kuvete mbo o haka hano kuhisako unoho o haka hano kushambano mtu moha nyaurile ponambo po kuzepera mbo ponambo na pia chimo shitinao aiye to mushise kobe porumo mbe na kana yara ya aya pitita mo mushise mbo ondinjo mushise mbo ko shipwena oya o shina chimo hepo ko shita mena ya shima ite pombi ndunao ikano wanga mbi mba ingire mbi ya pitita kia mano ko sepa ombi ndu ikakara no wanga wari mbi pitita ombu shitu usho mbe kambo upate na mbo upate uya o ombi ndu to kuenda na morutra bano shwa hakano kuisako okushanje omurukuruwe muni mwafuwa na imbo wangambo mawuyanja mbo uvilumbwi okushito kushia mbindu kuruma ihae nino kukanda hilo mewa uli nisho ndo wala wano shiraro kuna paro kuruma utokulilo mbindu nyingi hinene po utokufura kwa uruwele ndo po kakara no reaction na yo wale jo wale khisa yo jima ika etu uvilu nu shashima tushu ato watututu ando urini na hifo ngula na tuhanika peke peke umuno mundu kume shave tu ungupa ai mwe te uri to hakara uri apeka no ka no kararo ka maka propo uri poka oka na uri oka kabara uri ka shinji ngamba ikara no warwe ukakara nganda ka

0: kiko kesa meza na mura rengi thuma gastela shoki katiko mea mundambo kia kumupa mapili thirongu shema peka enda ye oja vandu mbele murukono wa maheke utuke vade mundambo shuri munga muru ngondra ropu kivi meka bilja kwa thubi yuvali ye okudha koma utu rombura nji ngako mandu rombura nji matu thumburuka o thumbura o minongo hambo ndatu thongai nithiro shiungu na shumara nithiro uwabinda onganaji ya po oha koyo kuja ile mwa thongana thekai nithiro shiungu na shuwashi na shumara nithiro yovi ungurithuwa imbi yokutunga nu batara batara o njambi njo ko rodombura ndatu o dongo grathani okuja ombura njo mayo yere miyo ngwe ndatu ombura njo mayo yere miyo ngwe na ine ombura njo mayo yere miyo ngwe na ndano o dombrando o hakonjo itiwe iyo ngane nji o pukrix maker build to ne betene no makewina mapere to kuja vyungura shungura shwa shinene mu platne wanje mutaka bara mutu yamba make inda endo kapo kirisha ambika injiro vide kuvya repotia kwa do mironji o kuza komanda ngaro kishatano yepato kuza muhinga yo hambo ndatu kamo ndano mapere tero viungura vipatu kuza mo hambo nati yomuko mnene ga muhimu wa maha tenya atukaindi oh njo tukorithi haa uli kondo kumbwa alikamu jirongo chiyo chai tuwa mekuraeri yalipa indami ya kunyanami uli kondo ya okuye pachine kora obesh kwe
1: kami kawe yodhi kwa
0: ofano
1: chunje
0: ya hata kutambia kupo thireka zina umura manjina shido Muno tunu mbongo mbemboja munji pembo alika na tulikoro kondongwi okwe pa chinene uka muno
1: embikara muno
0: ya ungurai muno
1: pingura mone mpawa
0: ya orusha na rubi okwe pa chinene anu o mutunge no po mututa ulimba popoki mega builder po wadhuri kakora tienje ya po njini matu mutenye ma uchirumbona na yongo kama mitenye kako inge dodere no ya injo utupi we kutaraimba
1: Ambea ku mix tea uri ngumba dushi mara baere momba ko kushe muno kusha mego korisa mix tea.
0: Oho.
1: Mm.
0: Wazo mwinjo ratio po ambere ni popo dumba.
1: Ambere etonji na pohuki.
0: Oh ni mlimba pohuki mba uriri. Oh kusha wazo mburiri o yambuke o yakoratio gacho.
1: Ee.
0: O mix tea mwi.
1: Bi mwi rukuru mosweto.
0: Yeah. Ongo. Kapa mosweto ongo. Wetweke kwa kaenda kukurengi. Ungura monga nji o yorucheno o na mpawa. Ya shima tungire ni weke kutanjira tio ni waro kuita munjo ngana ni waro ndondero kana na mombo ha
1: mumbiranda mumbiranda lontarata mbiranda mba chimihindi ko konjatu
0: oh mm. oh chimwe ko konjatu oh wa konjatu
1: hey, imba la ko konjatu kara kokari
0: kokari
1: mm
0: ya urimwi tengwa kari shima tungire ni uthuan uvane ako utokire wahindi na mibia mo shirongo okiet mazopa shedero o meri ni shima tungire ni maku odontarata ndinda uranda mu ko tomi munjo ngana nji mili kaondo ngana ko pombi kwethire mbete tupunde tiaruke ko chirongo
1: aiga mimi ni geta te wanje ko longea malaka hiviro na mama wanje Gave mini gave he no ya kova obanda be ponganda me minike
0: ya o me yar garu me yiru ponganda o gari garu
1: ame mandiru mwithe
0: anjua futwa ko ni ku shabi mandiru mwithe shime ya anje une ku tukacho tupaka mutre ko mudumbi romi opo tu sha tienda tu garu tu pate tiaru ko shomwithe

0: Owete o kanjumba wali wavi na veya na hinganji matu jivitha ombakero ya weliuka natali ya wali wavi ombakero orovi ungurandi mari yandi mokange yama umahamino yeli mwishikango cholonga rangombe poye imbanga veduve yosafa takapuka reno shiwa na shala wesi mwonge upora Olikuza kavesha berimuna noshiwa na changwa sana nongombe mizemba beuserwa mitiri uamburu kamaneki kashipuka kavesha ukirwe oshiwa na shaka njimba okuhepa yabijeke ya Alpheus chichai Hinganji, Alpheus chichai Hinganji. Oma shivitilo maje iko makura woshu ondoshewe romuhona othea kutako. Amu shivitilo wae kura enu Bethold wa hanga uka shikeyama. Waningila umu ya kise omuri ro nuwapewa. Muhuka orisha tano mawa shima shite menungerei na evadi. Kumwede mbi kumburanji. Oshima tulapongoto nganda mokatu okado nahi. Makura inje tie kurikushila kumukwetu. Omundu engerenga ohatoruma mundu engerenga ohatoruma opo yalo koma kura yenunga Darius Shoushi okashipo okashipo kori kahipire bikurupa kauthiona naradikwa havarwa na Ephraim Dura mokatuo O masibithiro wa mien bishopa o shinonga ya koshituo. Masibithiro nga maye iko shiwa na cha kavara na kashingithiwa. Nushi nene korata kavara no seleka de. Bato nwa oruho de. Bato nwa oruho ngue orudeu. Bato nwa oruho ngue orudeu shinene. Likane vahona banje o matuya duvile kukusha okandukanje okatherandu. Kumi para kata ovingi katire ingo koruthuero orungi shinene kumake yora yora uriri aruhe alikane njipakere ponao mundu wanje ngonu yeleo meho yenu kombanda kukulwa ombatero kenaku mwethasho amihivadere nukokusha inoshari omundu Ishina oshimariva uthiona ayo konado ngama oshari sharira oshimariva vandu vanje yorini ondapya taningirira opo yadu kwa mimbisho pa oshinonga moka shuru
1: kutuwa kuramba maeja maeja kwa makura juo ndo jonjembo Okuza mumbranji ya yovirimu na mathere muyu na mirongo vitano na muyu. Ngandu ke yovirimu na mathere muyu na mirongo hambumu na imwe. Matu mjuhisa kuchao. Ntiro njima mudhu umoratio ya mama weri kwa wali wavi. Mama wekura retu kanjumba wali wavi. Oma hameni yori mochi kango jodonga rangombe. Numa kura eterere orande there mumundu. Yadu kwa makuranga o rireveni kavanganga na paheji hokuru ke hiyo muhona ujuo ndo. Omupweka ongwa wako chituo, moko chituo.
0: Mba tuwa kura po mashu yithiro ondhiro, shimanga kwa atumu pemba. O mashu yithiro ondhiro, matu shuitha ondhiro ya Petrus Hierbwe. Watireke yo uvere buakonjo na wo, imba kaveduwe, ongaro kathao, novate na kwe. Novangu uwe nao. Unatalia nonganda ye. Wakatrina harases nonganda. Pumwe karupa novatena. Yosef kashivena nonganda ye. Okapena na Hendreka. Kabeduwe noho. Ohansa kaesep. Thomas miede. Chief katae. Erastes usep. Opuo obandu abehe. Kabeduwe nao. Omahameno

ndio ndi mukaya ndapo nami ngomgo wa mutatu muna kwa shi ngumi ano akwenda tanjo ni nami ngumbiri ivona ya kalweza ngongo kunjoro ka uliri matioroka ohumburuka ove ngoro no humburuka ya tuwa hama pa mwimbo na tu tae kujapo ni matu ingiriri pondondo yo mudhumbi Tungunu vindo vingi shinene Bienda avita nauka Meka mbroja mixti watara kuna hipero shinene Womuru mudhu mbio mwanombuma Uyenda uta nauka na Ya mbimuna ku Big Bena Big Bena rumo ukara Kambura ngayo Mide hambo ndato kienda kumbura Ngunda karo kufako Kieto mudhu mbio wale uri Mena ushanga hini rumo umuno usha Mbina uzo kulirandisa Ulirandisa ngunda mako njitho kumbura mbe mibi Piano mihingo na Uhumburu kakako

Wahariswa mupresini mutakame na muthurashi ni nga mwape pumo pratini rakandi ya meka mtu kujia mkarwede ngane ya liwa karwede hinuka endirike kako hinuka endirike meka enda punu muthanduwa njai ulimba na inu wengila ilu kujia ae kakato natuhu ulifo mwinda na mwumuno pumbiri kujia onao pohumpuru kakako

madhe ndadhe kaenda ndo minuti yetu ni meka mbro kushamba ni mbobo kukonje mbani ya mbashi meka enda puno mbaza nduwa njai mutanda no mutanda shinene kabina kutha kwa mimithigi mbi uli mbiki yetiro jindu shakongo uli mbena perero mbena nguwa mahomuni kamburamba okumburuka uli mati enda tukaenda pamwe ni

0: வராஜ் வராஜ் வராஜ் வராஜ் ஓவிதா மாமுது ஓஜி மாரங்கி மா ஓமரகு ஓகரது
1: ombadhu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakwe yuba vekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwe nambura nobakwa shiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithana wakusha omihoko mikutathana obakwe ndata venyanda ongura yondiro kuna obakwe njanje nobakwa heri ongura yondiro njo shimatuya po ongura yobikulia inyandwa nei obanakwe uba venyanda ongura yobikulia kuna obanakwa uti obanakwa shibi obanakwe nambura nobanakwa shiti obanakwe ndata venyanda ongura yobikulia kuna obanakwe njanje nobanakwa heri ombadhu aikoka ombadhu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakwe yuba vekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwe nambura nobakwa shiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithana wakusha omihoko mikutathana obakwe ndata venyanda ongura yondiro kuna obakwe njanje nobakwa heri ongura yondiro njo shimatuya po ongura yobikulia inyandwa nei obanakwe uba venyanda ongura yobikulia kuna obanakwa uti obanakwa shibi obanakwe nambura nobanakwa shiti obanakwe ndata venyanda ongura yobikulia kuna obanakwe njanje nobanakwa heri ombadhu aikoka
0: ombadhu

0: Ya, basi mekaenda puno vahongwa no vahongwa buturi pamwe meto ndi mekaenda puno vahongwa kuda kusikole nje ambombo. Njo muno musiwera ove yune.
1: Amina amira picha kuba.
0: Mhm.
1: Omuhongwa po sikole ambombo.
0: Mhm.
1: Ami mecha ndangi komune na nyengwe nyisutiro otula nji no miti ranje ndodwa kanile pamwe.
0: Mhm.
1: Butwa kanja pamwe ngano ba kunjwa sa polatio.
0: Mhm.
1: A mi moyenda nyemwi bamuno mo bino bingi mi baro ku bimuna bi egwe ku muno mo ngira bi egwe ku muno ngira ndantu mae kulasa nanto aki na komban a mi jimo do muno nanto ngira nda baja agodo haudo ba za tola sana ba chitini Duma de muni gani. Baka muni, paida kamu langka, duka muna omba domea. Oh, chikanto janyi chitengo kode buna jiri jiri. Numbere tira no.
0: Kwa dhudhe shi teli ndo omba domea nda.
1: Eh?
0: Shimu waka hongwa na, kwa dhudhe ria e, kadiri e, dhe shi tepsi. Kwa dhudha shi, dhe shi tepsi.
1: Ae, chiru waka hongero e, kwa laku, dhe, o, o, omba, omba nda.
0: They don't grow a meat. I mean,
2: Ngatengwe rukoro kudabo sekondira kakara ya komanda biri mono ndisha hamombari ogaruwe ko mitanda amu mkwenda tumna kuambia na mwakwa shivi biri puna best favorite even kakalo na feria ma and DJ Shunje
3: Itambaruna kili embe tino makaja Itambaruna kili
4: embe Mamu prele ne kumuninga ndume
0: Kitu kaende mbiri puno wathwero orange no andu mbombi mbomba thwera ketupa tupa mbo wa hongwa Njongu nuhulina wa?
5: Mbiri no
0: Mo waitha ni wala tiyomoshu wa umi?
5: Michu wa jine ma marapo kado ngo minya
0: Mhm
5: Na Na mba thwere po ya limbe wandu kaputu na
0: Aha
5: Yee
0: Okay. Mexico no kumjua?
5: Eh, mesti mbe mudu wa no marahimu muna.
0: Stella katiko?
5: Mbe mudu wa no marahimu muna.
0: Ehe. Mm. Okay, shua manoskule wangu kari rae?
5: Manoskule mehogari wengine.
0: Ehe, mundu wengi mbae. Ongwe? Mehe ongwe shue ripura nari, mehe watari rapipo, ongwe shue vangana.
5: Ajene no, ungura ruro tuwanje uri oje jimbi muna, moskule oje jimbi gaenda nao, Mundo mpi safa na yembe uga ungura imanga ndengu.
0: Ni mundu wanji. Wamunu iyo weweri hongo emu uyenda mpi.
5: Adatatatu. Umithane uyenda mpi uri hongo mwini ingi jenine. Mbatu wako kwa mana utu hineka mana.
0: Utangaye viyo alivitatu.
5: Alivitatu mboji kupa uriri. China munu uriri mundo kathorondu. Tuwa kaenda kwa mpanda ngo. Tuwa liyama kati theori atu ya po. Hosea International Airport. Mbo pumba kamono dhontera jinene peke peke ndimidhuwa. China.
0: Ndomo dhemburuka. Shweno kudhemburuka kapite no.
5: Ya. Baka muna po dhontero dhengi uriri. Dara madhe nyinga nyinga nukuka. Bara no. Baka muna po. Wahoto njoo kudhemitho miriro. Atuka hongombo monumbuyi ungura kujai. The ungura viji vahakano kumuna umbudhe njo uja pako muri ropi the ungura vive veka endavi. Kujambena urumu etu igo kumonda na mbae mbomu muronga na uchumu ketupadu uja pari olombo alomeva. Madhe nyinga nyinga katiti uriri pe mwena uja ono utu kakuru thevate chaji tai ya kumu kuroni na hagu pua kutaga titi.
0: Aha.
5: E.
0: Okuwe basi nene. Na barangay nurumu shamu dunguri munda mbana ondangi mi arura kumne kwa kushoyi nta kuyimbi wakano ntone nongi tekimbo.
5: Atondangi nene jinene jarura ko koskole. Koskole ya mbombo. Oyonja twa gonjo turanji kuja ye kutupatro nongo. Ujiri miana kono kiaruka chongwe kumatuluko kako Nujuro chikongo uri Kuja miana jondangi kumitri hejo no kambiri wa vihempo mitanyo tuwa indepamu
0: Kwa hepashi nini Kakujo na mpratine Uwaro ngumi ya mbouni Njongo no kanduka njove Aha
1: Njini
0: Kainaja
1: Njini tuwako
0: Aito Pote anjo jimbubo pushiri
6: Na uri to porwedo mutanda uri pura tena ko favorite DJ iwe Yvonne kakawa na tferia na DJ Mixty fulani zo munyudhuwe

bimo kawingira ko mumba ko kuhura mamuka kara odombudenda obatule bamuramba wanju mugarugondwa ko matro gashwarongo munukondo washo njo pa bara itire onyengo ohungana makondikane ome bange karapo obathuko na omurongo mbuma raka na mushirakano sho kutoro sho muthuko na omuwamu wa Namibia mbuma bere nga murugondwa ama heke ndino bakaruka rugondwa ko matro kamongwa no mepuletu ehungirirwa matukatara kuyenda wa presidenta mbaka wa ruimi yodonga ndande no shina no kungura obiyungura bino shina no wiruke mu Namibia mu rukondwa ndi orasho zonju pa mushiwarongo namano yaramba ko mianja ku Yvonne Kakadona Teriyama ngumeti etere olwedero etundwi romanyando

0: Obuya mu mu kushonga ndanja onjo. Mbalo kanoka na hepero kwa mundu kumuri hongo po kwa isamo mu bahungira pege pege. Onganda imwe ambira njiri ya Erike mu Namibia jiro ongoro yo miti no lopera ki konjiso ku ya habarisa ko na miti zetu peke yo muhingira umwe ngwatako ambera kushave konjiso kukano maungu wa kumwe no mai peke peke mararanga ndawe tu pata muno mai muno o Malawi o Mozambique o Zimbabwe ambera ndere konjiso ku ango kenda ke hindu South Africa noho weka kuma no maunguri wa pamwe ngo mahingo mararanga ndango uyo ngando na hepero jine nambera mwiza ne shiri shiro mundu ko shuwa ya ambako muka muka na kusha wewe kumoro zoro wewe mumu nungu ya wewe kupurate na o mahungi o mana hepero nga ingiro wa ingiro peke peke nunga ehe ngu mae sa nekepo ngu mae taramu kusha mo na hepero wa inchi o ngando imi o mumbute wao no viungura mbiungura no lo product o lo mbendu wa lo immune system manduwa ungura nduma weko njiso kialitha poku ukura ndisa ko shiwana shiri mamunu yongando na hepero o mundu shuwa kapo pedo na yo mamunu wa uya mutu matu po hile tu shira anja kumbango oku tuwa moshi mariba munga muna uya mutu mairi imo odonga nda odonende mo musadeka
1: Ingo ongari omero woshuru shehi Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa Moshi Warongo pongandanji ungura omitino lopera jeshu kwa Oshofa Bufam. Kwa murari unji withirombaranga, wami mbahimu waka unji.

Nabano orubedhe rutulumbo mba rovishi tifawe pewa pa yuwa meri yeta nao kwa maandiro. Amia njogu hepa kumba himu waka unje na sharishe kauta okuda mkondondwa mahike na shodonjupa bakara nulupa mkarubedhe kituko mbako kura manawina epu e hungirwa. Mia njogu hepa kuka kathwa na tferi ya mangu itu purubedhe rutundu iro manyando na mesha okuda kumimbiri ya mika hengari mwiri kithembe shogu hepa puratina kuwiaru imawi ya pumu murali uenjiwithi rambaranga.

oluyo muntu uye nina kukamburo za njiwithiro ndheri kombando mangeteo murongo na rimwe mosekonde othia udhe mburuka omirongo vine uliri.

ari o mafubiro o NBC autoru kongoro kusha tu ya njunji vithiro hungano uko hoke o mwadho njira ondunge yo NBC yomuna ni wakombanda odharati wa dhehe do NBC othereka the suwoma ni kumbo novana ni wakihyo dondondo peke peke Luna Rampanga Freldon Thomas Udera Kaliko kona kuhingiro dondondo da dhehe ndo nambano andumbo vao njo kukusha teseri dhehe mbo kusha vele jitwepo pa mwenu veko njithi kusha pekare oshino shitembajo kusha wandweko veshewele mwondondo ukuhoke wa mwondo njira opuma tushereo prohama shima yutu tuwa kusha ulipi puwe yonjira mai munika vitho njira shimuna dhiri nawa ngomeana manu nesha ilipi pothia mwondo njira tuwa shivitho ya shimuna kapenu mba opeta pi okusha tuka yende pamwe mwami biri yame kahengali ngumaru tokero pamwe mongoroba yetu nji oshashi pekara nu meku njire pombaro mwiwe ime ombaro ine ombaro mwiu tuka yende pamwe atutokero pamwe mba.

0: oveli puri uthukulilo mwaki
1: o wana jimbo akaba namba rumwe umuna ndali yeshe mpe ma tiriki pinduko lobi kujamba wakula makaseka maheru nyungu wakula makaseka matako bikule ulika kaseka mwacho mkaba na hapo utho kukala bimba hapo namba
0: mwaye mkaba na kadhari kukaka uri oye wandino uri oye wakandino ndi mwacho mkaba na wafa kuhama au ngoro nyungo nditino hiro nene kai oyo mafuku izana mwacho mudandu umemubatiremba mafuku ngoro nyungo nji chahama chiri yari yone nuka yimu kapita kai njenja fukungura uzo kuitha no mutena po mukwae po muramwe emubatire nyungu njinga ndaiya pehi ya hama au tuku yanja ko bantu
1: kwa imba mana juno kamanga hino fapo ubiriki
0: hina ko to ba mina ka simba biriki za chine ne uri ngo kushandangi rati yo ndangi horomende ya ya njuru babandi bya muyemba Oshino shinante nguposhi ningandu, emeji wala yoshi ningandu, ba hurukwa, ngashimbi hina inyo ndunge yokubirikiza. Mwa tomu wanda wata temba anjele kushanga uya tembewe raere, numba ningile poshi na shimembasha, arikana, shiva adhunu kuyata, shivari angamba, nga perengi hiyo ndambu. Numeka mbura kusha otate, benji purate na baruka poma shi umombo benji luba, numba rukira koku nji luba. Mena ngase shima pekara uri shima shima kabala tone kuchapaka kara yepo nganda ndangi uri shima atumu wanda wata tembu woko ndio ya hengwe bidiri rushindo
2: mulika uji lo na mure ya